wa se ho go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren hwe.

0: Moe, moe, nu de awalo, de adulo, ewe na wunuwe, ba na waite, ba na gbe. Ba okana no po hado po lupo mime bisi si ton. Mene wa nu dagbe, bo na mutendu mu dagbe lo, so de jawe. Do gbe ha me fi, bo aza gudu ton, bo. Do alijana, ewe yin gudu ton lo, ewe kanyi dagbe. Ko si de anano gbe me fi gbo ha, gamblo o hwe lo po lupo nebi. O kan wi kan ton pirupo a le ko so ikwe jan pe kayin alijanna lo ni ma ka wa zun ton lo ti a ni mi na mu don gbon ma na wa zun ton o na se gbe mi bi se ton lo ko gbe wona salamu do afache buna lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.